malipayon ko dihas pagserbisyo sa akong haring si Kristo. Makakanta kusta ng panghitabo dihas sa pagserbisyo. Malipayon ko dihas

pasin mo ulan o siyempre may atuon nga mas importante man. May project sa eskwela o daghan nga lab kunon. Balik-balik nadunggan ko, brother, wag ko'y suoton. Sa buntag sa Domingo, na ay labad sa ulo. Ug sa hapon may ngipon nga ni sakit kaayo. Apan may gani dali nga naulian sila.

0: base ng magwawali,
1: dako kayo'g tingog,
0: o ang tanang mensahe niya sobra kamaisog, o base na ay membro
1: nga mapahitas on.

0: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves. Jesus saves. Welcome to the Gospel Hour. Get to know the Lord Jesus Christ and why He came to this world. Hear the words that Christ Himself spoke regarding His kingdom and how we can all join Him for eternity. Know the biblical truth, for the truth shall make you free. The Gospel Hour, 6 to 7 in the evening. Now here are your hosts, Pastor Gerardo Sanz and Pastor Randy Podunas.
1: Amen. Mayong gabi sa tanan. Welcome sa atong usa ka oras nga programa na tonight. The Gospel Hour. Kani inyong alagad karon nga gabi, no? Pastor Toton Sanz. And by the way, wala pa akong partner, no? Kay medyo nagpauli pa sa iyang kusog, no? And praying always, no? Pray, no? Kang Pastor Randy Podunas, no, nga mabalik ang iyahang kusog so that makauban na po na ko siya diri sa programa diri sa Anchor Radio 105.9, no, diri sa Echoland, no, mayong gabi dira sa 105.5, no, Jinsan. I think, no, Jinsan ba, tama ba? Nakalimot na ta sa ato ang mga kauban, no, diha nga na segment po sa Jinsan. O ang topi sad 105.9, I think ang topi 105.9 ba? Or ang da, okay. So ang Cebu 104.3, no? Lineto Malimtan ang Cebu, no? Si Pastor Jonathan Santa Maria. O medyo dugay ta, wala kabalik tungod kay napoy activity diri sa Berea, no? Katong Triple S. O niya, napod sila mura o napay mga activities sad niya kami sad ako biyahe pod mi og Bukidnon, no, dito sa pag-organize sa Buluhaton dito sa usa ra to ka Buluhaton sa Libuna, no, Bukidnon na Pastor Edison J. Sanz. Og I hope na karon nga gabi ubalan ko ninyo sa isa ka oras, no, kaning programa wala tay lain nga ipaabot or katuyuan kundi li ma pakailap ang maayong balita, no. It is a good blessing at a privilege ni siya nga masangyaw, no, ang pulong sa Dios pinaagi aning radio. So ako sang hangyo sa mga Kristohanon nga kung naapod mo yung radio diya sa inyong balay, no, pwede ninyo i-tune in sa 105.9, no, ato ni suportahan o gani maayong hapon diya sa itong mga kaigsuunan nga nagabiyahe, no, si Brother Eric kanunay na siya nagpaminaw Fernandez, no, usa ka men diya sa Bangkal, BBC Bangkal. O I believe, no, naminaw po karon si Pastor Ray Siciliano, nagpaminaw na sila Pastor Jeff Kasugbo, Pastor Jeffrey, no, and Ma'am Vivian. O ato mga drivers na taxi driver, PUG driver, kung naka-tune in, so amping-amping sa biyahe, no, especially ako ang pamilya po karon nagabiyahe ni sila padulong sa SM, no, and may apo, no, si Kea, no, na karon na ga-drive iyahang dada amping, no, Charles, sila Dayan, sila Naomi, o akong wife, no, happy birthday, no, sa akong missis, no, Judith Sanz. Salamat sa Ginoo, gitagaan ka og another year, no, to serve the Lord, no, praying sa inyohang amping mo sa inyohang biyahe. Og naka-tune in pod karon, no, ato pon timbayaw ni si sister o si Brother Kent Axel, no, Axel. Mayong hapon og si Sister Sheila Sosaya, usari ka Bible student diya sa Tagum, mayong hapon. Mga Bible student, no, sa Tagum, Mabini, Tagum, Apokon, sa Toril, FBBC, na Pastor Prime, mga Bible students, no, mayong hapon sa inyong tanan diha, no, sa mga nagapaminaw, mga kapasturan. No, kana si La Pastor Giovanni Uton sa Padada, mayong hapon diha Pastor Giovanni. Si Pastor Gerald Leo Titong diha sa Kiblawan Bible Baptist Church, no, Extension. Mayong hapon diha Pastor, and also sa tawagan ni sa makilala Pastor Dennis Tangob sa Bansalan, si Pastor Bong Galliardo, and also no sila Pastor Jer Escomes, no, diha sa Gihing, no, na miss namo mo Pastor, wala mo naka-appeal sa atong Unified Camp, og si Pastor J Espinosa, no, diha pod sa Digos. Pastor Bog siyang ko rin, no, sa Digos ha, nag-mission. And also, diri sa Davao City, no, atong mga kaigsunan, mga kauban, mga pastor, nag-padayon sa Buluhaton, no, Pastor John Magbalita, diri sa Tigato, no, FBBC Tigato, Juliville. Pastor Marjon sa Mandog, no, yung mga members, kanunay nagapaminaw sa Anchor Radio 105.9, no, ang mga Albarico, no, family, no, FBBC Mandog, no, mayong hapon, no, mayong gabi kaninyong tanan. And also diha sa Acacia po ni si Pastor Danny Pareha, no, mayong gabi diha Pastor Danny Pareha. And also diri si Pastor William Hilautan, no, sa Mandog yapon, no, Berian Bible Baptist Church Mandog. O sa pa ba kaning nasa Buhangin sila Pastor Elijah Alvaro sa Season, no, subdivision, no, Season Buhangin. And also ang Berian Bible Baptist Church Pag-asa, no, nila Pastor Oliver diha sa Pag-asa, no, likod sa Mercury Drug. And also ang Amuasad na asa Soraya Phase 1, no, among atong simbahan na diya sa Phase 1 Block 29 Lot 21, no, sa Soraya Home Subdivision Kabantian, no. Kung wala man may simbahan gapilan or gatinan, layo man ninyo ha, so pwede po mo maka visit, no, diha sa ato ang simbahan, panimbahon adlaw nga Domingo, no, alas 9 hangtod to alas 11, and then sa hapon ala una alas 2:30 hangtod alas 3:30 hangtod, no, dagan na 4 extend, no, so mo na tong panimbahon prayer meeting, natay prayer meeting Wednesday alas 6, no, mag-start to alas 6. Og ato apong kauban diha nga Pastor Sad sa Laberna, no, si Pastor Gwen Pascual, Lighthouse Bible Baptist Church. O sa Artiaga, si Pastor Jason Dosol, no, Lighthouse Bible Baptist Church po. O diri po sa Tagum, no, Pastor Jed Resurrection, no, Resurrection Bible Baptist Church Apokon, Pastor Jed. O ang Mabini, Pastor Cruel Barbaso, no, Bible Baptist Church Pabini, o sa Mangga, no, Lighthouse Bible Baptist Church, si Pastor anak ni Pastor Ruel, no, ang nagpastor diha, no, asin siya kay makalimot na sa mga pangalan, no, but na diha, no, ang mga kapasturan. O karon nga gabi, so I hope na ato pun di bayan si Pastor Randy. Pastor Randy, mayang gabi, kumusta na kaniya Pastor Randy? Diya sa Sweet Tamarind, no, Bible Baptist Fellowship Church sa Sudaco, no, mayong gabi diya Pastor Randy, sila Ma'am Raquel, ang iyahang mga anak, no, mayang gabi. So karon bago ta magpadayon, no, mangayo sa taog guidance sa atong Ginoo, no, bago kita makapadayon ani nga programa, magpray sa ta, no, let us pray. Our great God, loving Father, Lord, this afternoon or this evening, O God, niya kami nagahimo sa Buluhaton nga makapahimaya kanimo ang imong pulong, madayag, mapakailap, diri sa radio sa 105.9 Angkor Radio. Praying Lord for wisdom, guidance, tandoga ang mga kasing-kasing una-huna sa mga listeners karon, masabta nila Ginoo ang imong pulong. Aduna man diri wala pa kasiguro sa kaluwasan, Lord, please. Maluoy ka Ginoo, luwasa ang imong mga katawhan nga naminaw karon. Salamat ani ang programa, pasaylo ami Lord sa mga kalapasan. Salamat kay Brother Tracy sa ihang time. Lord, gihatag karon nga gabi. Lord, amo kang daigon ni mayaon karon nga gabi. Pinaagi Lord sa mga butang nga pulong nimo Ginoo nga gi-entrust or gi-padayag sa mga katawhan o gamitan ang imong alagad, Lord, karon nga gabi, please. Sa mga nagbiyahe, Lord, ang pingi sila, giyahe sila, Lord, ilikay sa mga katalagman, sa mga aksidente, Lord, ipabot sila sa ilang matag destination, Lord, safe and sound. In Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Okay, minaw sa tag-usa kaawit. Pastor Brad, palihog ko sa kaalawiton.

Amen. Eternity has to. Duha lang gyud padulungan, higala. Duha lay padulungan sa tong kalag. Ang padulungan sa tong kalag, kung wala kay relasyon sa Ginoo, what I mean is, akong pasabot is, kung wa gyud ka tinuod ba nakadawat sa Ginoo, impierno gyud ang padulong. Dili na judgment na mo. Judgment na sa Word of God. Pero pag naa kay Ginoo sa imuhang kasing-kasing, ikaw iya sa Dios o ang Dios imuha, padulong sa langit. Tuharagi padulungan. So, I hope nga ikaw karon nga gabi makapaminaw, no, kung ikaw gyud nagduda, wa gyud ka kasabot sa kaluwasan, ang problema, imong gidudahan ang pulong sa Dios o ang gahom sa Dios. So, bago ta magpadayon, ako sa Antibayano, Pastor Ray Siciliano, sabi niya po, oh, good evening. Yes, salamat Pastor Ray sa prayer na mapatuloy po ang programang ito. No, na miss ko rin yung programa natin na magtatagalog. Alam niyo po, masarap din po magtatagalog kasi po parang para bang walang kwaragkwan mitaw Brad Trisino kalang lami man yun magtinagalog pero muli man maglisod po tagod pero ato gyapon ginapilit nga makatagalog. Wala nga sana makabalik si Pastor Ray no, sa programa na Tagalog program. O, oh, mga Bible student ng Living Word Bible Baptist Seminary, no, they are watching sa programa this evening. Mga Bible students, patuloy lang po, no, praying na pag nasa puso po, pag nasa puso po yung pag-susurrender natin sa Panginoon, anumang madadaanan nating balakid o anumang problema, hindi po yan makapag-stop sa iyo sa Bible School. No, patuloy lang. Akong anak nun, Pastor Giovanni Jude, diya sa Laak, at pray po lang ko na akong anak, kay nag-mission eh niya. Napo yung mga pagsulay sa finances karon tungkol kay pawaon na ni, muhawa na ni sila dito sa ilang garikilahan nga balay, o gusto sila nga magpuyo na sa parsonage. But na ay mga pray lang Pastor Gio sa provision sa Ginoo kay katuog yun ta nga basta musunod lang ta o ulalay atop o ilang good hinay-hinay lang na siya no, diya sa Grace Bible Baptist Fellowship Mission sa Laak no, Pastor Giovanni Jude and young wife si Shin no, Pastor Rubin no, Lichido sa Toril, good evening Pastor Rubin. No, mayong gabi and also no si Pastor Rubin and Ma'am no, mayong gabi isad sa inyo hadiha. Nilang Melinde, mayong gabi no, salamat Nilang Melinde Amping no. And also Pastor Jomari Labordo. Oh, mayong gabi da Pastor Jomari Labordo no, ihado tani kisa way gid no, madugay gid ang mag dugay wala ga communicate tay maayo pero sige lang Pastor Jumari no, lipay man ko kay may live gaman no program sa imong Facebook, so padayon lang yan Pastor Jumari no, kag si Ma'am no, ang wife mo and halong lang Amping no, so amo lang no atong mga atong gitimbaya no, mga kapastoran no, Pastor Albert Diliosa sa Nehemiah Baptist Church sa Tuganay no, mayong gabi. Okay, so karon nga gabi ato sa tagaang pagtagad no, ang pinaka importante. Ay Sister Elma day, sorry no, Sister Elma Gasita no, naanin siya sa Hong Kong no, member nila Pastor Randy Podunas, mayong gabi dia. Sis Elma og si Carmen o Carmela Piblas no, kuanin siya. Avid listener yun ni siya sa Angkor Radio. Wa gini pagluban ni mata ni taga Dumoy ni no, silingan niya sa Kumbayaw igsoon no, Brother Gary. Okay, so karon nga gabi ato ang tagapagtagad ang pulong sa Dios. Our text tonight, Acts chapter 4 verse 12. Common no, very common ni siya. Acts chapter 4 verse 12. Ingon diri sa Acts chapter 4 verse 12, neither is there salvation any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Okay, pero sa takadali, langit nun, huwag may gugmaon nga Dios.
karon nga gabi, gapangayo ko ni mong tabang, giya Ginoo sa pagdala sa imong pulong, gamita imong alagad, tagaya ko Lord ka, kahibalo, kaalam, Lord sa pagdala ani o pagpaabot sa mga katawhan, nga masabtan nila, klaro, yano, nga ang matag usa ka tao Ginoo nang ilang landyod og kaluwasan, walay lain kundi pinaagi lamang kanimo Dios. Hinaut Ginoo nga mga naminaw karon dili magbase sa iyang religion, magbase Ginoo sa imong pulong ug sa imong pagkagamhanan. Ang tanan among gisalig itugyan kanimo in Jesus Christ my pray. Amen. Okay, so atong tun-an karon nga gabi, nganong importante, nganong ang kaluwasan wala may laing pamaagi. Ang pamaagi o gihatag lamang sa pangalan, no, diya lamang kay Jesus Christ. Walay lain nga agianan or himuon na tong pamaagi aron kita makaangkon og kaluwasan. Nganong kinahanglan man yun ang tao maluwas. Kay kita manguntanan, makasasala. Sala ni mo, sala na ko, sala na tong tanan. Dili pwede bayaran or bidi dito pwede bayaran sa ato ang kaugalingong pamaagi. Dili pinaagi sa atong pagbautismo, dili pinaagi sa ato ang simbahan, dili pinaagi sa ato ang maayong buhat. Katong gibuhat ni Ginoong Hesukristo. Moto siya pamaagi. Katong gilansang siya sa cross, gilubong, labanhaw sa tulo kaadlaw. So, mauna ang rason, maunay, mauto nga pamaagi. Ayaw na trabaho eh. Hindi man ato na dapat trabahuan. No? Kay, important nga nung ginahanglan magyod ang kaluwasan. No? The title of the Lord's message tonight, atong isgutan, the importance of salvation. Nga nung importante magyod ning kaluwasan. Tungod ka doon lamang kung kamatayon. Ang kamatayon, duha, physical o spiritual. No, ang physical, kaning lawas na to, mamatay yun ni siya. Kay mauman ni siya ang bayad sa sala. Mabitaw na ingon sa Bible penalty, Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God. So, nindot man God kay ang kaluwasan, regalo. Gift ba? Dawaton na lang nimo, imo na lang yun tong dawaton. Kay katong imong katong gihimo ni Jesus Christ dito sa cross, dawata nga mao toy pamaagi sa atong kaluwasan. So physical death, mamatay ni lawas kay mao man ning bayad sa atong sala. Dili man gyud ang tawa magyud tawo nga di mamatay, mamatay man gyud siya. Then naapoy gitawag na tong spiritual death. So ang tawo pod pag walay relasyon sa Dios, mamatay pod iyang spiritual atubangan sa Dios kay padulong siya sa impyerno. So mao na nga kinahanglan ang masabtan diyon sa matag usa unsa man gyud ning salvation. What sa may pasabot sa salvation? Salvation is God's gift of rescuing people from condemnation of our sin in hell. So kitang tanan mangud tao dapat unta kita condemned ta diya sa impyerno. Pero gitagaan tag-chance sa Dios, manayon siya, but God commended His love toward us. In that while we were yet sinners, Christ died for us. And actually, ang pagkamatay ni Jesus Christ, tungod na ni mo, tungod na nako. Kay gusto niya makaangkon ta sa kaluwasan. Nganong importante ang kaluwasan? Mone, atong tagaan og unang punto, nganong importante ang kaluwasan. Tungod ingon diri sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. And Romans 3:10, there is none righteous, no, not one. Wala gyoy matarong na to bisan usa. So mao lang kinahanglan nga ikaw mismo, kita mismo, masabtan na to atong estado sa Ginoo. No, mabita lang kinahanglan anong importante man yun ning kaluwasan. No? Atong basahon sa kadali ang Colossians chapter 1 verse 14, no? Atong tanawon ang Bible, Colossians chapter 1 verse
14, no, ingon diri. Verse 14, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Tanawa na God, katong pagkalansang niya sa cross, pagkamatay niya, tungod sa iyahang dugo, mao tong gilukat ta niya. So importante ning kaluwasan aton sa tanawon kadali ang Romans chapter 2 Corinthians chapter 5. Okay, 2 Corinthians chapter 5 verse 18. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation, to wit, that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. So mo ni ang nindot, ang importante ang kaluwasan, because God wants us to reconcile our sins to Him. Atong i-reconcile ba? Atong isiguli? Ato bang itarungon ba nga ang atong sala? Mauni siya ang rason nga nahimulag ta sa Dios. Tanawa ha? Ah, sabto na to kanunay. Mami tati tanawa, kani Ephesians, maugini siya ang verse dapat masabta na to Ephesians. No, Ephesians chapter 2. Igon diri sa Ephesians chapter 2. And you hath he quickened, verse 1. And you hath he quickened who were dead in trespasses and sins, wherein in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Tanawa ra ko ning tawa. Mailhan, ikaw, kung ikaw tao nga wala gali kay pagpakabana sa butang nga espirituhanon, tungod kay di mangod ka, wala mangod ta na reconcile sa Dios. Ang tao mangod nga naay relasyon sa Dios, ikaw na himong anak sa Dios, makanay kahangawa or gugma sa butang nga iya sa Dios. Kana bitong tanawa ra gini, tanawa ang kunsay gusto sa tao, course of this world, unsa man kanang gusto lang natong matuman ang atong gusto, o kun sa pudang uyon sa kalibutan karon, mao po atong sundon. Now mawitan ni uban maingon Kristohanon, pero walay pagtagad sa iyang espirituhanong kinabuhi. Dili na mao kay kung na-reconcile man kun ta sa Ginoo, pasabot na siguli ka sa Ginoo, mas ganahan kang mga lagad. Ihatag nimo ang panahon para sa Dios. Kay ang oras adlaw nga Domingo iya man sa Dios. Nagtrabaho ko kag Lunes hantod Sabado, og estudyante ka, nag-eskwela ka gikan sa Lunes hantod Biyernes, o napagani eskwelahan napay Sabado. No, usa lang na kadlaw gipangayo sa Dios. Dapat ato na siyang ihatag kay na-reconcile na siguli man ta niya. No? Mao na nga, kung ikaw, kung kitang tanan na siguli na sa Dios, ayaw na paminawan ng prince o prinsipe diha sa kahanginan, nga mao na siyang nagasunod, nagahimo sa pagdili pagsunod sa kabubuton sa Dios. No? Mao na dapat masabtan ni mo higala. Maana kay reliyon. No? Naaman yung kay reliyon. And you are proud, maybe, no? Na proud ka sa imong relihiyon, no? Usay maghambog pa ka sa imong relihiyon, no? Gwapo imong simbahan, daghan kayong crowd, daghan kayong tao. Wala man na siya problema, pero ang question, save na ba ka? Na-reconcile na ba ka diha sa Ginoo? Imo na bang i-reconcile imong sala sa Dios? Now, kung na-reconcile na siya, paano man ma-reconcile? Maghinulsol kasi mo sala. Ang kuna nga, ikaw makasasala, kita makasasala, tungod sa imo sala, tungod sa akong sala, dili ta kanto alang langit. No? So, imong dawaton si Jesus Christ, personal, ikaw ang nidawat,
kay ikaw mismo na kay balong ni dawat kaniya, mula ingon sa Bible, ye must be born again. Nasiguli ka diha sa Dios. Kay tungod sa sala, nahimulag manta niya. So, i-reconcile na to atong kaugalingon sa Ginoo, i-settle na to atong kaugalingon sa Ginoo, so that, naana kay gugma sa pagpangalagad. Naana kay gugma sa mga butang na espirituhanon. Dili kay luwas ka kuno, Christian ka kuno, saved ka kuno, pero wala kay gugma sa pagpangalagad. Dili na siya mao. Walang importante gud ang salvation. Ngano importante kay masiguli ta diha sa Dios. No? So ayop nga nasabtan. Masabtan ta ni siyag maayo. No, dili bautismo. Dili ng pagkalawat nimo. Dili ng pagsulod nimong relihiyon. Kung dili, pasudla si Kristo sa imuhang kasing-kasing, sa imong kinabuhi, nga siya na imong sundon. Dili na ning uyon sa kalibutan, tradisyon sa kalibutan, ayaw na na. Kaya ang luwas, talikdan man yun ng mali. Talikdan man yun ng sayop. Sundon yun tong gusto sa Dios sa ato ah. No? Mabito na nga, kanang repentance, biyay man yun ng mali. Sayop nga pagtulunan, biyay na. No? Ayaw na sa sunda. Tradisyon, biyay na. Dirita sa pulong sa Dios. Kung sa ang pulong sa Dios, mo'y ato ang sundon o tumanon. So, mauna siya, ka-importante ang kaluwasan. Ikaduha, no, 3 points lang ta, 3 points na ta para mahumantag dali, no? Tulok, ikaduha. No, ikaduha. Ikon diyan sa 1 Corinthians chapter 12, verse 18. 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians. No? 1 Corinthians chapter 12. Verse 12:18. But now hath God set the members, every one of them, in the body, as it hath pleased Him. Ah, paminaw. Sa dihang ikaw ni dawat na kay Jesus Christ, nga imong personal Lord and Savior, ang imong lawas part na siya, no, body of Christ, no, naadya si Kristo. Para unsa man mohimaya kaniya, mo please ba, mo daig, oh, kabalo ka unsa lang please him, maglipay niya, oh, di ba, kung ikaw ginikanan, ikaw amahan, di ba, ang imong anak pag musunod sa imuha, mutuman sa imuha, di ba, malipay ka, no, kung unsa ilang pangayoon, kung kaya nimo ihatag, kung gali di pa nimo kaya, mangita ka pa maagi ang mahatag nimo sa ilaha. So, sa man ang pag-please sa Ginoo, mo na hingon sa Hebrews 11, 6, no? Tanaw itong Hebrews 11, 6. Atong tanaw lang Hebrews 11, 6, no? Hingon sa Hebrews 11, 6. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. No, diligent pasabot, makano na yon nga naga una sa butang nga mo ay gusto sa Dios. Para lang Sunday, di ba? Ang Domingo, mo man ay gusto sa Dios nga ihatag nato sa iya. Ayaw unahan na imong trabaho, unahon nimo na imuhang ang negosyo, unaha ang Dios. Gani na, may isa ka lugar nga nadtuan ang Tangob City. No, pagtagbok ni man ang Pangil Bridge. Dito na padulong sa Osamis. Kabutang dito sa ilang lugar, kanuna makita ka, matingala ka, unaha ang Dios. O kanindot, ano? Wapo ilang lugar, nindot, limpyo. No? Unaha ang Dios. Unaha ang Dios. Ya sa palingke nakabutang pagi dito ang 10 commandments. Ha. Wa gyud mangilad siguro sa timbangan ato amot lang lapay apo mangilad do kay dako kay nakabutang dito. Naalgo na sa 10 commandments thou shalt not steal. Ha. Di ba? Dili mangawat. No, ang uban kawatan tikasan no sa timbangan. Paligdi gyud siguro magbinuang ang naa sa palingke. So kanunay pag nag-street preaching mo, ma-emphasize gyud nimo sa ilaha.
maybe wala sila kabaloon sa lang word na unaha ang Dios. Nago na sa Mateo 6:33. Oh, kung ang atong city maugid na ang goal nila. No, gani pun sa pulis katudlo ta. Pulis na po ni sila PNP him. Wapo kay Panginoon, bantay ng katahimikan. PNP lingkod ng bayan. Maka Dios, ah tarawar God, maka Dios. No? Dapat makita nga maka Dios jud siya tinuod. Unsa man ang maka Dios, dapat na relasyon sa Dios. Kaya ang tao nga dili siya wa siya relasyon sa Dios, pakitang taong maka Dios. No, unsa man pakitang tao lang maka Dios pero dili gid siya Dios non or Kristohanon. Kaya kung mayon tag Kristohanon, Christ is in you. So, unsa may sunod na pag unahon nimo ang Dios, di ba ang Mateo 6:3, but seek ye first the kingdom of God. Notice ha, unahon nimo ang Dios. Unahon nimo pagdaig ang Dios, unahon nimo paghimaya ang Dios, unahon nimo paglipay ang Dios. Sunod, sa imong ginabuhi ang Kristohanon, magtarong. Tarong ta. Diba? Kung ang city o ang community nagtarong, kay giuna ang Dios nagtarong, diba ang sunod, pag-asinso sa usa ka lugar? Diba gwapo kayo? Pag-asinso sa usa ka lugar, the same po na sa pamilya. Pag ang pamilya walay Kristo sa kinabuhi, wag yun ay asinso. No? Kung ang papa wala mausab, wala na Kristohanon, ang mama wala magkristohanon, ang anak the same mo lang gyapon na sunod generation mo lang gyapon na problema. Why? Because walay kaluwasan sa ilahang kaugalingon. Wala gyud sila naluwas by faith. Wala gyud sila relasyon sa Dios. Kay kung ang tao tinuod nga naluwas, mao ni kaduha na realign, no? Unsa man kay importante, the importance of salvation, number one, to reconcile our sins to God. Number two, to realign our life to God. Unsa man ang realign? Sa una, ang kinabuhi nato, dili maayo. No? Sa dihang naana kay Kristo sa imong kinabuhi, dili na kamo conform aning kalibutan ni Romans 12:2. No? And be not conformed to this world. But be ye what? Transform. No, not transform ta. Itong masahong ka nila kay basic masayop ta, no? Romans chapter 12. No, present your bodies. Na, kung ato sa masahong lang verse 1, present your bodies. No, oh, sorry. 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Talawara ko na, ngano importante ang kaluwasan? Unsa ka importante ang kaluwasan tungod kay pag na-realign ang imong kaugalingon, kinabuhi na sa Ginoo, Sunday after Sunday, you present your body sa church. Present your bodies a living sacrifice. Di man ni masayop ang Bible higala, mga hinigugma, mga tigpaminaw. Di masayop ang Bible. Kailain kaayo mo ingon kang luwas ka, unya wa kay gana, muadtog simbahan, dapat diha na kay zeal. No? Muadto jud ka, na kay kainito, na kay kinanglan mo simba jud ko. Kay para makadungog ko sa mensahe sa pulong sa Dios, para makadungog ko sa pagbadlong, para makadungog ko sa pagmaymay sa akong kinabuhi. So mao na unsa ka importante ang kaluwasan? No? 1 Corinthians 12:18. Atong tanawon. 1 Corinthians 12:18. 12:18, 1 Corinthians. Ingon diha. But now hath God set the members, every one of them, in the body as it hath pleased Him. O, tanawon ragot. Ang sa paingon sa Psalm chapter 1. 1 verse 2. Psalm chapter 1 verse 2. No, atong tanaw ang book of Psalm 1 verse 2 ingon diha, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. No, tanaw ra God. Ako sa tinud-an lang po, no, sa wala pa ko na Kristohanon, wala pa ko na luwas,
kaya na-save ko March 12, 2000. Pero sa diyang imo yung ginahinay bitaw tagaag pagtagad ang pagpangalagad, hinahinay yung kamugrow. Unya, hinahinay ni mo masabtan unsay gusto sa Dios sa usa ka Kristuhanon. So imong i-realign, imong

Lumbers, wala no na sorry no na mali ang kuan na mali ang sulat na ko sa kuan dili mao but kani ang tao manggod pag na-realign manggod ang atong ginabuhi dahil sa Ginoo tagaan yun na to og pagtagad panahon ang adlaw nga iya sa Dios no especially ganino daghan pod mga Kristuhanon nga kani wala sila'y time anang soul winning, no? Visitation, Bible study. Wala sila'y dapat no ang Kristuhanon pag na-realign na mga natong kinabi. No, kung may mga na-realign, di ba, kabantay mo ng sakyanan basta wala na-align. Di ba, wagol siya, no? No, wagol. Unya. Dili siya saktog dagan. No, ga, dili mayog dagan. No? Sa atong kinabuhi, pag naanatay sa Ginoo manggod, na-realign na gani atong kinabuhi, so pasabot, guwapo ang dagan, smooth ang dagan sa atong kinabuhi as a Christian. No? Pag naay manaay ministry sa simbahan nga mauni, sa una, kung wapa ka na-realign, suplado ka, ikaw magbuot, say gusto ni mo, haod ka pa. So, sa dihang, na-realign ang imong kinabuhi kay tarong naman. Mawitan ng 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, bago na ba? Napasabot, kung naay programa sa simbahan nga soul winning, mas, uy, kinalan, involved ko rito. Sa choir, kinalan, involved ko rito. Narealign naman yung kinabuhi. So, ang atong kinabuhi, manggod, para na sa Ginoo. No, dili man dautan, magtrabaho ka, magnegosyo ka, no, eskwila ka tanan, unsay gusto na mong i-attain, aling kalibutan na ni. Pero dili man ay siya mo ay pangutan sa Dios pagabot sa langit. No? Diri ta, pag ang usaka importante gid ang kaluwasan. Kay basabtan gud nimo nganong naluwas ka. Tungod kay na-reconcile ka sa Ginoo, na-realign ang imong kinabuhi sa Ginoo, gubot nga kinabuhi, guba nga kinabuhi, na-realign, nanay, pagdayeg sa Dios. So, moral ay sa kasayon, simple rin yung kayo. Then, ikatulo, no, the last, no, ikatulo, James 4:8, no, James 4:8, atong tanawon ng James 4:8, James, Hebrews, James, ato sa sigurong paminawan lang o sa kaawit, no, para padayon ta, no, sa sunod, ato sa nimpaminawan lang Jesus Saves, no, na minsay sa awit.

Amen. Salamat sa mensahe sa awit. Jesus saves. Higala, si Jesus muluwas. Kaya kaluwasun sa Dios higala. Imong sala, unsa kadako sa tong sala, unsa man kadako kahiwi sa tong kinabuhi. Kaya. No, kaya tabag-uhon sa Dios higala. Wala ang mensahe sa awit. No, may gabi sab. No, amen. Yes, oh, so aton nga akong ihado Pastor Jumari, oh, lunggo gid ah. No, lunggo gid ta ya. Ay gid ya sang mag pakunlalis tra kay kumayara ate. Salamat na amen. Amen. Praise God. No, Ma'am Lisel. Ma'am Lisel Corato no, and Pastor Oliver, no, good evening. Maayong gabi. And also si Pastor Maning. Linggaan, no, atong amigong pastor sa diha sa Pangalay Ayan, no, Pangalay Ayan, San Fernando, no, Bukidnon, no, maayong gabi. Living Word Bible Baptist Church, no, apo na niya sa Living Word Tahimik. Okay, so palayon ta, no, palayon ta sa ato ang last point, no, diri na ta sa last point na to karon. The importance of salvation, importante tungod kay ma-reconcile ang atong sala diha sa Ginoo. Ma-realign ang atong kinabuhi sa Ginoo. Then, ikatulo, the last, no, ato sa basahan una ang Ephesians chapter 2 verses 4 and 5. 6, but God who is rich in mercy for His great love wherewith He loved us. No? Grabe ang gugma sa Dios nga rin ato. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace, ye are saved. Wow, no? And hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Di man ka gitagaan tagtsansa, patay na unta, buhi unta niya, tagaan ta niya gigayon. Nga maka, adtoan ang langit. Because salvation is by grace. No, through faith. Pinaagi sa atong pagtuo. Diha kang Kristo. Grasya rin sa Ginoo igala. Ikaw nga naminaw karon, na kay religion, o niya, wala kay kasiguraduhan sa kaluwasan. Ay, pastor, mamatay ko karon, pastor. Wa pa yung makasiguro, pastor. Kawa pa may patay. Nga nagpamatuod na ko. Nga ako, mantog langit. Diha naman na mabalaan, pastor, pag namatay na ko. Ah, imperno na ka. Pag naala ka sa imperno, wala na'y tsansa. Kaya ganong, ganong kinahanglan ni mong maluwas, kaya karon man ka mo desisyon ni Gala, karon man ka mo respond sa invitation sa Ginoo, no? Nga kinahanglan maluwas ka karon, dapat ka balok ka, nga ikaw karon maluwas. No, importante ang kaluwasan tungod kay Maonisya, ang number 3, to revive our relationship to God. Na kung may tag-revive, buhi, you know? So, pasabot, alive ka in Christ, pasabot, gitagaan ni mo ang pagtagad ang Ginoo. Mao na ingon diri sa James 4:8, no? Ingon diri kay, diya naman ta, iya naman ta, revive naman ta si Ginoo, submit yourselves, therefore, to God. So, sa ato pa, atong isubmitar atong kaugalingon sa Ginoo. Resist the devil. So ayaw sunda ang mga yawan-on nga mga pamaagi. Unsa man ning yawan-on nga pamaagi? Okay, kabalo mo say gustong yawan-on pamaagi. Adto ta sa John 8:44. Okay, tanaw ha. Unsa man ning yawan-on nga pamaagi? No, John 8:44. Okay, go sa John 8:44. Ye are of your father the devil. And the last of your father, ye will do. Unsa man eh? Kalang gusto lang sa imong unod. Diba? Ang yawa, ang kita sa unawa pa'y Kristo, unsa lang gusto na to, may matuman. No? Muna'y gusto na to, dili gusto sa amahan, sa Ginoo. Ang gusto sa atong amahan nga yawa, sa unawa pa kay Kristo, ang imong amahan yawa, kuwa pa kay Kristo. Kaya mao may gusto niya. Kanang gusto lang sa imo unod. Unsa ingon diha? He was a murderer from the beginning. Unsa man isang murderer from the beginning? Sa sinugdanan, patay ang iyahang kaangawa sa butang nga iya sa Dios.
Patyo niya ang imuhang desire sa Ginoo. Patyo niya imuhang gusto para sa Dios. Di ba wala man tayo gusto sa pagpangalagad sa una? Di kita ganahan mo simba. No, ganahan man tayo mo simba sa di yun. Musod lang kagsimbahan sa una. For the sake lang, nisunod ka. Kay kuno makuhaan ni mo sala. Kunya man, mga lawat ka. Dili malamao. No? Ya, sulod ka rin to simba. Sige, kagpamantay. Sige, talo. Sige, istorya. Dili malamao. Ang simbahan nga iya sa Dios tapukanan sa mga taong naluwas. Mao bitaw nang musimba ka kay luwas ka. Oh, so uban natog simbahan kay gi-invite na luwas, mao lang nasabtan niya ang kaluwasan. Kay ang kaluwasan itudlo man gyud na siya sa simbahan. Dili kay nisulod kag simbahan aron ka maluwas sayop na siya di na mao. No? So, morning, Andre. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth. So pasabot, wala siya gasunod sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Kaya ang kamahalin mo ang yawa man, so dito mo sundon siya ra. Ang pagkapamakak, ang pagkadautan, ang pagkadi maayo. No? Ang pagkadili masurundon sa Dios. When he speaketh a lie, he speaketh of his own. No? Love my own. For he is a liar and the father of it. Di ba? Kanang mga tao, nga mga self-centered, nga mga tao na naasay sakit nga I disease. Oh. Mawala siya. Ana ang tao nga walay Kristo. Walay Ginoo siyang kinabuhi. Kaya kung ang tao na walay Kristo siyang kinabuhi, na-realign, dili na siya self-centered. No? Layoban, maingon, pakunuhay, magpahambol-hambol, pero hambog. Dili dapat, no? Christ-like, karang lalanggot. Mailan maginim mo ng tao nga garbuso, no? Uban, magpa-effect nga dili sila garbuso, pero garbuso, God, no? But anyways, sila maginim mo nubag sa ginawat. Atong isgutan karon is, to revive means, nalakay kalipay gugma sa pagpangalagad, no? So, ingon sa paingon sa Psalm 85:6, although daghang verse, pero sige lang, no? Psalm, no? 85. Ito ang basahon, ang Psalm 85 verse 6. Ingon diri, wilt thou not revive us again that thy people may rejoice in thee? Show us thy mercy, O Lord, and grant us thy salvation. I will hear what God the Lord will speak. Nawa, maminaw ka sa pulong sa Dios. Diba? Ingon sa John 8:47. No, ingon sa John 8:47, tanawa. Ang tao nga iya sa Dios, ganahan maminaw sa pulong sa Dios. Ikaw dili ganahan maminaw kay dili man ka iya sa Dios. So kay kinsa ka? Oh, klaro naman na kayo. So kung dili ka iya sa Dios, kay kinsa ka? O sa imong amahan nga mao ang kamo na lay sumpay ana. Now, karon atong tagaan o pagtagad. Now, in conclusion, to reconcile our sins to God through forgiveness and justification. Number two, to realign our life to God through transformation and obedience. Number three, to revive our relationship to God through fellowship and spiritual life. Malang, igon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Karon nga gabi, higala. Kani nga programa, dili makadadon sa mong relihiyon, apan dadon mo namo sa tinuod nga relasyon diya sa Dios. Kung wala ka pa kasiguro karon, naminaw ka, nakadungog ka, pwede ta kagiyahan ani nga prayer. Sayang ayaw kini i-miss kay basin wala ra may mahay nga maguna. Ang pagmahay kanunay ulahi. Dawata si Kristo karon nga imong personal nga manlo. Personal kay ikaw mismo ang mo decide. Kung saan man sundan ni nga pagampo. Sundan ni hipiyong imo mata. Ayaw paminawa lang nakapalibot kanimo. Ayaw paminawa lang nakahatag nimo og duda. Paminawa kung unsa ang gusto sa Dios nga ri kanato. Kinahanglan ka maluwas karon. Sundan ni nga pagampo. Mao ni ang pagdawat sa Ginoo. Sundan ni Ginoo.
Lord Jesus Christ, pasayloa ako sa akong mga sala. Tungod sa akong mga sala, ako nahimulag kanimo Ginoo. Apan salamat, Lord Jesus Christ, kaya ikaw nahigugma ka na ako. Bisan ako makasasala, imong giula ang imong dugo dito sa cross, aron bayaran ang akong mga sala. Busa karon, Lord Jesus Christ, ako nagatuo, kaya ikaw lamang ang bugtong makaluwas sa akong kalag. Sulod sa akong kasing-kasing, Lord, dawaton ko ikaw karon by faith as my personal Lord and Savior. In Jesus Christ's name I pray. Amen and amen. Inala lang ka sa iyo ni Gala. Wa na kang litrabaho. Gituuhan lang nimo ang gitrabaho ni Jesus Christ dito sa cross. Gidawat nimo siya karon, maningon sa James, sa John 1:12, but as many as receive him, to them give power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Anak na ka sa Dios karon, di na ka anak sa yawa. Na-reconcile na ka, na-realign nimo kinabuhi, na-revive na ka. So therefore, mga lagad ta sa Ginoo. Mao nang ihatag nato ang kusog nato sa Dios. So mao na kanindot ang tao nga naluwas. Mao na unsa ka importante ang kaluwasan. So daghang salamat sa mga nagpaminaw, daghang salamat sa mga nagsubaybay. No, ako lang timbayaon kadali lang, Bilya Ferte Odres. Amen, pastor. Salamat no sa imong pagpaminaw. And also, no, ato ana nga okay, so wala na. Salamat kayo. No, kung naamoy mga pangutana, you can free to us, no? Sa ako, directly, pwede. No, mahatag ko sa akong number, sa imo ha. Pero balik ko na ko, dili ko makigdebate ni mo. No, basta ako itubag sa imo ha, Bible lang. Yung tagaan pala ni mo kung sa pa, di ko makigdebate ni mo. No, okay, nga naman, opinion na ni mo. Okay, tagaan tagag number, na mga further questions o pangutana, 0916 944-7086. No, 0916-944-7086. Pastor Toton Sanz. Okay, so salamat, no, kung laki mga pangutana, pwede ka nako matagaan o pagtagad diha sa mga pangutana personally. So, dahil salamat sa mga naminaw, kamo naminaw, no, kanunay. O, subaybayin ninyo mga programa, nindot nyo mga topic dere, especially kayo ng Tuesday, no, sa family, no, daghan nga mga ya, yeah, suportahin ninyo mga Kristohanon, suportahin ninyo ang 105.9. Maminaw gani mo sa laing istasyon diri na noon sa istasyon ng Kristohanon, di mo maminaw atong paminawon, no. So salamat kayo sa mga nag-support, salamat kayo sa nagpadayon og pray ani nga buluhaton diri. Okay, let us close us in a word of prayer. Let's pray. Most gracious and loving God, tonight, salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat sa imuha, Lord, nga pagtagbo sa panginanglanon spiritually. Salamat, Lord, sa aduna may nagdawat karon akong pag-ampo, Ginoo, nga mag-grow siya spiritually. Aduna may mga Kristohanon nga backslider na kapaminaw, playing, Lord, nga unta mo balik sila sa ilahang kaugalingon, sa ilahang pagpangalagad, Ginoo, diya kanimo Dios. Bisan pa man, Ginoo, wala na may laing paaboton paning kalibutan na. Gani, Lord, praying, Lord, sa mga biktima or naigo man sa calamity, earthquakes, Ginoo, sa Sarangani, sa Occidental, Lord, sa daghang lugar nga naigo, Ginoo, praying, Lord, for Lord, wisdom, even, Lord, sa ilahang trauma, Ginoo, nga makarecover sila. Gani, Ginoo, sa ilahang mga panimalay nga naguba, o makita kini sa gobyerno, Ginoo, ang naa sa gobyerno karon panggamanan, dapat, Ginoo, tanawon nila ang sitwasyon sa mga tao, Ginoo, nga naigo, Lord, sa kalamidad. Dili mga personal interest, dili ang ilang pangsarili lamang, Lord, ang ilang ginahuna, makita nila, Ginoo, unsa ang problema, Ginoo, sa mga Lord nga nasod, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong intervention sa mga Kristohanon nga imong gipanalipdan. Taliwala, Ginoo, sa mga sakuna, Lord, please. Palampigi kami sa pagpamauli with Brother Tracy, Ginoo. Paabot kami sa mga panimalay safe in sound, Ginoo. And also, Lord, praying for my wife, you know, more blessed, fruitful years sa iyaha, tagay sa strength kanunay. Sa mga pastors, Ginoo, mga missionaries, local, or even mga pastors nga natin sa Davao, within Davao City, Davao de Oro, Davao Occidental,
Lord, tanan nga naabot to sa programa ni mo Ginoo, praying Lord for safety and guidance sa matag usa. Ayaw tuguti Ginoo nga masamdan ang mga kasundalohan ni mo Ginoo as mga soldiers of Christ, Lord, mga pastors magbubuhat. Lord, ampinga namo among kagalingon, tabangi kami Ginoo by your grace nga makalikay gyud kami Ginoo sa mga salaod. Salamat Lord ani nga programa. More blessings in Jesus Christ name I pray. Amen and amen. Okay, daw salamat kamo naminaw sa Angkor Radio 101.5.9 proclaiming Jesus says. Maminatag usa ka mensahe sa awit.